0: Ntobira iyie emisa tedukuya nanu
1: Teine netii irmang'ati lainei.
0: Nibukoki endukuya ai eilata. Nipik enkikompa ai metaa kedooyo. Amen.
1: Ayu nikitutum ilo sirata embuku le Efeso. This is so beautiful. Embuku le Efeso, I think chapter 3 verse 20. So magisi yogi le Efeso 3:20.
0: Amen.
1: Sijui kama ni hiyo ama ni 5:20, one of them.
0: 320.
1: Aha.
0: Ure rara ilola den olun. Na isi aisho tiadwa yoko. Eidim ninye arasa. Niruluso lenga lang nana bogin. Nigingi likwano aisho negetamu.
1: Oh. Ejike idim aiko naja arasa. Aikaja alang aituluso nana bogin nigingi likwano aisho negetamu.
0: Amen.
1: Marishikotosie talaguye te tolefeso marishikotosie logerelemi tobiraye emisa tedwenano teine neti irmangati laine.
0: Amen.
1: Kore kwasa rana igiro sha joge ngainda bashar mangati.
0: Yes.
1: Kazi aji neitobiria emisa
0: mara
1: ninje do bwaya shaginisho
0: kabisa
1: ayura rana joge ngayai.
0: Amen.
1: Ore no longe jumatano anyorata etildungana kumoko leng leto nobito tobira nga yemesa amu itomo normangati metuata.
0: Yes.
1: Tomonoko metuata. Oh my God. Oh my God. Jesus. Oh, thank you Jesus. Korabagira imo summit fulani larina po tulusaiti.
0: Rapush andararavu.
1: Na idelegini nabana mpaka niro referendum nejo. Ademu kabisa nejo kapale kaile. Leyo bana ya rona na rishat amola la shale nyene joki ama ni nyene ni ningite no ropil e joki na she nya mugore loloto likyogi na lutu ora mosinga do age straight all tawle nyana aldo alike na dia kola la she.
0: Yes.
1: Na jeye la joki nko shwa jita irayo kurashikuna ne jo kurashikuna na robiko na yo na moni singala ngai men tayo de rishara all tungani.
0: No.
1: Men rayo joke amisho lungani era larin 20. Nejo lo singa siwezi sahau. Nejo lo singa nejo gole kai. Ola lashe lenye. Na whole referent. Nejo ki. Kanyo diyo shirari ya staro neli. Nejo ki. In fact. Kagira duwa jopaldo ino saikin rai. Pegi buyanka ngenye. Andanga Jumamosi. Nito ton 4 hours. Nino sergeant Roniai. Nejo ki yola jokore kuna gituwa na robiko. Edwe kaja. Edwe ami. Nejo kore kuna gituwa na robiko edwe ami. Nela lege na ito nkoshua kumoku oleng. Omerabana. Amukore teluku nyanye. Mera yol barnoti arake esila. Orma asai. Naidi maitra shote nje unoto. Edwe siargeni ya kewan. Omeraba iki larin 30 plus. Kwa akili yake hakuna. Yeah. Siji mali ibada inaenda. Aroli modaka ajo sijui. Nejo kwa lalashe lenye nagu manigini yam. Ero nilorua ingorwe nkerai. Nijir. Ashanga ina ishongera.
0: Amen.
1: Hamga jote ne mutu wake itwa ishanga ingera na rereje medal itwa baliki.
0: Mm.
1: Yanaba yiu ningaja. Nia. Maji sahi huyo mtu tungekuwa tuna serve naye. Nigila joge ni are nejogi ero. Mea mairoshi kuna warangasaji.
0: Mhm. My God.
1: Nejo kesa aje ti radio. Saje giyera genda amuka juti kore telu kunyenye tena ko lungani mutangasaji. Nedungo nkaik ne modayu.
0: Mhm.
1: Na gwe radio akamanya mepukwa kata.
0: Mhm.
1: Lungana lo sino ni simuna nionanga nyumbani jamani.
0: Kabisa.
1: Na gele mo na nagishu nang adio mati
0: kabisa
1: metiangara na rejogi
0: mhm
1: erara la shogule
0: yes
1: akuna
0: amen
1: kanya gira joki
0: yes
1: kore wi na loito na nejo ntobiraye emesa da dogo ya nanu teine nedir mangati laine
0: amen
1: la lorungana ko shira ralo grajo eramaya nang kaina singa
0: amen
1: amu meyola baninje template anga yajo kanyago taduga yatini mutangasaja beto dua kumbe negera nyanka yeito bidwa anga likchoroni orore lenye to radio
0: amen
1: merere bian karno la itori baide kanyor la la shorara na wapenda tu amu nabo gero ne jeuno nera na go singa sinyo legai welda na gera bor bishop mayolo
0: mhm
1: kaga yela ga jora ne siai tankai na elele ni mwa basi nyankai
0: mhm
1: amume ina ba manyishai rejo ngole ka yele ne manya me rejo ngole rejo ngai
0: yes.
1: Ka yele ningaja
0: ene manya
1: na me yo ba nkai na manyine
0: mhm
1: na waltungani le me bungi mboloki notenye
0: yes
1: pe abuku tilaini
0: mhm
1: ayini kwa joko la itoria ni tobera ye misata dugana no kera ligani okuni ndobera ye misata dugana no
0: tobera ye mesada doko yana
1: kore lalapa la grai magivibaya
0: oh god
1: aroni ngabale ka rejo o ajo nanu ne liapa inyala sijini kaja mati nanu ne wichi
0: yes
1: ninje ta ralo inosa ene bempiri sanga ite tengishuye
0: eba
1: amukore tiapa mera be yelo no rena ina bere jo stivano taba liki me yela nasi
0: nasi
1: ta ara sini njaba lelo na ina bai no so amu maiba me yela vaninche ne ikone taja ene asira kage niki yelajo kiasi ne asishanga iromba pokin tangara gele loika ja onyor dinye and you know that all things ara sini nyina na all things abenka iketi abenka ine
0: eba
1: ama nikita naya magaba ina rishata labda nige kwa ushago
0: yes
1: ama nikita naya manela irori lala shene joki micho dele siai wacha kai nyumba
0: nyumbani
1: singe kwa hapa
0: mhm
1: hejo kwa sana Nairobi ndiba langa mama na rejo Ejo kore singitu anari Nairobi. Kore ngitu nejo. Egera bai magila katunga nejo. Ai, etina Nairobi amerita lutuli. Hajoki? Si. Mera kore ngitu po wakina ri Nairobi. Na lutuli ake amerita.
0: Mm-hmm.
1: Mangati lelo.
0: Yes.
1: Negi yu niki joki anka imeito bera emesa.
0: Tankarne yesu.
1: Pe kore raisere. E imaginisha kenisho ino. Na nicho kwa ino sajo tapa laki iye tapa edwa karata lontungani otamaya nanka ya ikonji mati ya kianka imeike mito biragi yoke mesa
0: tankarne yesu
1: mekito biragi anka ye mesa raduga armangati linono tankarne yesu
0: thank you Jesus
1: papanka iya shere ankara kena kenya wada na jumatano ila ito biragi yoke mesa ito biraga kiana emesa raduga ya penina sindio ito biraga kia mesa raduga ya penina
0: yes
1: Ijabiraka kilea emesa nenyoru neiba your fire lenye nemenyorankana she Nejankai nedalaju kibai lea nebolengu serenye neshengerai Meranya naroise alang rechu nenyana roiwola yukumok le Jacob le Israel alanga nabakirotet meshisola irori
0: Amen
1: Amujabiranka yemesa tadugar mangati lenye
0: Jesus name
1: Ayila omanankai kayela joki grade tiaganka intobere mesa tadugar mangati laini
0: tankarne yesu
1: na renetu abaitume mbologino tajo kanyo beti lelo mangati ngishuno inotutata
0: aka
1: Pabanka itankarne Yesu.
0: Tankarno laitoriani.
1: Pabiranka ye messa taduke
0: in the name of Jesus.
1: Pabiragi yoga messa taduke ya yoga laitoriani.
0: Tobere messa taduke ya yoga.
1: Emessa shagenishu.
0: Tobera emessa shagenishu.
1: Emessa ba subati. Na itobiragi yoga mesa.
0: Dobiragi yoga mesa.
1: Teneneti kulomanga tila.
0: Tankarne Yesu.
1: Dobiragi yoga mesa Jehovah.
0: Dobiragi yoga mesa.
1: Sarabo shoyo.
0: Jesus name.
1: Ola itoria ni tankarne Yesu.
0: Tankarne Yesu.
1: Nejo nibukoki ailata. Endugu ya ai ailata.
0: Amen.
1: Kore na ne kipototo.
0: Tankarne Yesu.
1: Meraba ya na tankarno la itoria ni Yesu.
0: Tankarne Yesu.
1: Meraba ya na tankarno la itoria ni Yesu.
0: The name of Jesus.
1: Mesharu yoga nkayenki kompe na doyo.
0: Tankarne Yesu.
1: Kanyo be doyo. Pedrum kulot yana mesa sininja nanya.
0: Eba.
1: Mebo naga oshinkaik. Ebo nurmanga tili no noni ntoti.
0: Tankarne
1: Yesu. Ebo nurmanga tili no noni sumagi nkerenye.
0: Eba.
1: Ebo nurmanga tili no noni reti nkerenye ingoragesi ay.
0: Eba.
1: Ara yela ajome kinyor. Kage nireta mu enkikompe ino nado.
0: Nadoyo.
1: Eba. Tankarno la itoria Yesu.
0: Karne Yesu.
1: Orol kereri ya bayenejo. Esipa asu yesi dano wal ngur.
0: Kolo.
1: Kolo ngipo wakinde nkishu ya. Nai merusu jayoga sida nuol mu.
0: Tankarne Yesu.
1: Kolongi poaki nengi shuya ngola itoriani. Merusu jayoga subati shoinu.
0: Jesus.
1: Merusu jayoga sida nu.
0: Amen.
1: Merusu jayoga ulmur.
0: Amen.
1: Kolongi poaki nengi shuya.
0: Tankarne Yesu.
1: Na kibigi yote atu ankajino.
0: Amen.
1: Ola itoriani tarasion tarasi.
0: Amen.
1: Na re Yesu kiro munu.
0: Amen. Amen.
1: Amen, amen. Kaisil gajuno tembolo kinoto, kibo ito oldonyo taata. Emeneje tu?
0: Yes.
1: Engolon taata nikiti oldonyo. In preparation, tankara ke ewiki na lotu.
0: Amen.
1: Ayona lima ajokore Jumatatu, kwanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Mm. Kiti yanko monea nata, wembu koroto. Alejo mwole keji ino mono madaraka. Keji nyo?
0: Madaraka.
1: Na uteneti yoshe weji nito bigote weji nebo.
0: Yes.
1: Iye wankila pata, keji ino mono madaraka.
0: Amen.
1: Teneti warpa yalina aduwa naisho. Eti ento mono nino sijuye ipanga pati yang. Sijuye nikaja nikaja. Tino mono kishukule lorunganaka.
0: Amen.
1: Ashukungangi tirankarni Yesu. Teneti nyoltungani shibu ngolo irirua. Tankangini. Iyo maombi tutarudisha.
0: Amen.
1: Ekishuku. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ekishuku wakala itukegi ntobiri posta. Lafu niki nchontaina na posta hii. Pire waki ato lorungani lemini ningo shiyok. Nela akute neboyo kila siku tankarni Yesu. Hallelujah.
0: Amen.
1: Amen, amen, amen. Asho leng Susan Tusero. Asho leng Celestine. Asho leng Nayari. Kwaro lungale eron kigirai ngoru tejuma pili natuluseye na Gideon Kupele. Eron kigirai ngoru ye. Eron itukitum details inono. Kankarnaino namba inesimu emurwani manya. Toligisi nye yoga jo. Emurwani manya toligisi nye yoga jo. Keja. Toligi yu kanisa nilo, niligi yu kankarnor pastai lino. Megia rayen nyaja namba. Warage baragi ya kankarnor pastai.
0: Yes.
1: Megia rayaja namba or pastai. Kaigi yu namba ino. Amukora elong, tutafika kwenu.
0: Yes.
1: Adolta agira abon kangiti ya po wakingai onoro biblia.
0: Amen.
1: Irara miambili na kitu saai. Kage meru yu kibau.
0: Yes.
1: Meshi sola itoti ya
0: nda. Amen.
1: Ore nyele parkara ragin tutuma genta iniki sotinta ya muda ragin duonta ya batalion musima. Taba la radwe ye etisi nyangai murua etero mariba idheo notuto biblia kutoka yankabarani all the way. Neki jo ashe ole ngoleng. Kaje ndungore ron nyangu sinor kisarune na mnye.
0: Na jalfe dole nampaso.
1: Kiwa kinagi yogi ye Jumatano.
0: Narobil.
1: Ore loito ldonyo, megito ningi angkaita ngkarni Yesu.
0: Amen.
1: By the indi mashoma romoni ya lesirata from one. Itodua joki atambolo gino sabu gini.
0: Yes.
1: Nema yani yoko.

0: Asoase, naski umtali.
1: Oye de, yendo wa ine yare na disyo. Yanda manga wani.
2: Kiolong ejuma mosi saru menare engka kenya umesa shusung wan engka kenya ibuirare anji nanai Maya FM.
3: Yes, olora mataniro gina gali gina ita yolomba sidano ling na ingwe company CKL Africa. Tada majore CKL Africa nera ade ne bola ramadan ite shorana de to berake masa ramadan wosum uri na ta no long nigili gi nigin tayula jogi ke ke amasa yete bato leng na jo ene beautox spot ore beautox spot ni to biruno den kartiano amaga yata enkede mata na bike to sesen lenkite nga shwa lenker mpaka olapa ololonga ore beautox spot na oltani to biru wake pair ne daki roma shirika to wolto so minuno ne daki si ndokiti na ijo repedela nitalama olojongani aitalama nkishuno no merara na agendat na agesibu nkiteng endata itu itanyamal olojongani tanair kuo minto kikia warotepede la rukuwe jimeta agaya nusu nilikuwa nusu nyangake rukuwe linono kubutok spot na atini wei bali baye ntoki naji orpede lai tabaike na arara oldu kapo wakino mirmasa osu mkili kwenu olchane juwele butok spot amuketumo ito ngibi metu mbali mbali rumoyu te lita, rumoyu te nusu lita, ni rumoyu na te 100 ml. Tadama ajwa urekitisha niyake ni nyibuko ki osirinkiti lenke rino, ashwa lenke tengino, ashwa lenke nino, alakiyolur kuwelino, na kayako isho maramati so minono etangadie ormashiri. Ure milimita ni tomon beautox spot na epik na aji enketeng na atariki lui ipi. Ni kitodolu ajwa rinyeba uruku na inkite ke tonga je kan tonga ko sirin gidi len ko yon ne do ki ni nyopen a jengo sesen bo kin le somi ta da musi ajum era e lata ne to biru no le na ki shomere le worol chuni lenkite mpaka era shara la pamzima wore do si dana sol kelo do julo tayari meta min to ki aye gwen kare ni to ki julo la do shani ito ki si ago migimiti ki lepin ki shuno no ne migimiti ki yeng tanera do ni ni yeng amu mejinga tonkiri enkite ulchu negeti angadi ormashiri nangadi ankojongani nangadi orpedelai
4: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jiji
5: AG
4: oloroito
5: oloropila
4: olenkume
5: olderkesi
4: olopito
6: Mayan FM
4: etumito yok ololojikoshi
5: ekibore ologirikiraya
4: wafo
5: wamba
4: tenebo otale Mayan FM
6: ewalan olosho
7: Super Record.

0: Ngini Solomon Tentuan.
1: Kabisa Solomon.
0: Mpiri Sankai.
1: Ah, ore Solomon Tentuan maruligi ndugu yangu. Na classmate layo ba. Yes. Tearoi primary school.
0: Mbona isi omuimbi?
1: Ya, ore maruligi na darasang. Ya na inosa kilunga na uborji na darasang. Nijulu wa jogare nuna jiki power. Talent. Embelele Solomon Tentuan.
0: Lelo.
1: Ya. Imenelo lo ngani Daniel Tunge yule makao. Pia lo rajo sesi ya bor zibwa na ide ide ide ide.
0: Na darasa le jaro.
1: Iya, iya. Eh? Aya gere na ji Evelyn Ketuta. Itu ni nya tabala marabali ni meno surguli. Aki amungu.
0: Uongo.
1: Ore gidi nasari ni ne jiganga na nyala wi nyolo ngani nyala nyamba gara nyisho kala mutu.
0: Uongo.
1: Na maleleg de sana.
0: Unasema ole makao?
1: Yes.
0: O Ketuta.
1: Yes. Wolo ji Solomon Tentuan. Ukulia kwa kumogolea na alai poroki sahi kulia ranya kwa pali kibu unasema nini bwana
0: sasa wendu others
1: na urakepe jia ntaranyia indigi libi kwa kaya kama karanyisho kila mtu
0: karanyisho kila mtu
1: yes
0: ispugua wewe
1: ya uga mali mindir no nanu neata bunye ya ya na karanyisho kila mtu singuli utafauti utafauti na urusunguli uranyisho kila mtu nizi uwe na ishayanka ime rasina na mura wale makau na urusunguli uranyisho yu na rawayogi rawayogi
0: Rwayogi, Rwayogi.
1: Wajamba lino mashomo yeso. Ne rwari bwana, ore sahi lo jamba yuru mubiri bwana.
0: Ehe.
1: Ye, oro fanchili toro bishop. Ehe. Egra yu mubiri sahi.
0: Yes.
1: Ane wapo longi tushita ra Gelgoris.
0: Mm.
1: Ya. Haya. Ore nanusi kwa lona harina lara nyo la gara nyo kila wakati. Na anytime. Na kajira kei kare masai. Pasi shora la dauti. Pa menele
0: ngoro bende kipera kaje itumbe sio ni kiake yane ni yeu yara masai
1: ye ndugu yangu ni yako na ore Solomon Tentuan apongezi sana sida yule ngelo singoli eh Tim Sanare
0: yes
1: ero ni tuena saki ana subuku na ra duo ra ra turke kule duo ra
0: na ina sen na majo subuku
1: amwa ko molo ale meyo la jo kene nyana holi
0: ka ran na gre ngas
1: ka gora gre no saki Aruligi duwa juki agra shoyoro biani agra du shoyon galifuni awor wor galifuni tumuniuni awor gelo ngana tomon pe yake la muru nge uni uni uni uni aide bay show esta mapelu no se ya keret edward letile aide bay show erona lo risho gulir ngana kem pesa ini agora na ar jumlo ro biani galifuni na bishana na agra shoyo tena eltana rat el ngana go bishana sore la jo bay show pesa ina medija star 666 hash Ronya kiji, iki bunusi au shogi, orodonga ni shindangi euni teni kishogoni. Emeneja? Kaka ore teni nana? Subuku.
0: Kene nyore na subuku?
1: Ndugu yangu ore na sherehem, keji Eid al-Adha.
0: Shomalaya duka ya mayo.
1: Eid al-Adha. Ure biji ni mpora siku shogi ni jo Eid al-Adha.
0: Eid
1: al-Adha. Eid al-Adha. Eid al-Adha. Eid al-Adha. Kaka ore duwe minta pe minyal, teja ke duwe Eid.
0: Iki kaida na ina.
1: Mayo la jukene nyana subuku.
0: Kene nyode
1: wa. Wana subuku ni nendo kina ji sacrifice. Festival of sacrifice. Osirua. Lempol le keji Apollo sare.
0: Yes.
1: Keji Apollo show. Teka maasai. Ya. Apollo sare dizi kitu yangu maruliki. Na ore maana yake.
0: Ta garonda hapa.
1: Apollo show. Si ndio. Ore maana yake le sirua. Na commemoration peada munyegi kuyalang Abraham. Yola jukiri lungana kwa ngar ingiru koto ekislamu ingiru koto
0: ekristo
1: ure ninyo kwanza lungana karibu poko leono vana ji Old Testament na kajukia kwa kengar ure Abraham na nijia kasi nye jiru kusila mu Abraham na mu Ibrahim
0: na napake shi nabuna sita ya sita
1: ure Abraham na lungani wapai shayanga yanga yuni nabu
0: yes
1: nabu
0: Isaka
1: yes anyaradamu yolo kundaru kiti nishori ya pena yuna ji Isaka Pagi juga yang kaya Abraham na bolong ngau tiki syaribu.
0: Oh dia ke?
1: Ntaka kisi yenyo. Walasar.
0: Walasar.
1: Nama yu welingkin ne? Nama yu welingkin.
0: Allah na yu ni yu.
1: Na yu ni na yu ni kaja. Nyentai yu walasar.
0: Hello boleh kan coba siapa
1: yes.
0: Masai?
1: Yes. Nejo ada yang karakina. Nelo Abraham malai tanda siang kaya yu ni. Ejo beta yu walasar. Oh merah suru nyangka yu ni dike. Agar kaya yu ni aja ukur edi ingkin ni kijing nejo kimi ure dagi. Kaya udah yang kaya. Wala nushikari le eteli ganga yoni haga rati ni wii e jobeye wala taki jobe dungurugosa shwede mtangalem basi neji na utaki yanka yi orakir nejo kitapala de yanka yoni no nendanyo
0: eldorger
1: eldorger li yoni wala tankarakina tankarakinyo
0: tankarakina
1: ne okowe banka yingi shu yeisa kage nenyo ra yanka yi sacrifice engine ya shrinker ashu itoki wala kutoka hapo wala nasubuku na hata duara sila muna subuku na yengi kineji ashipakin kwanza nangarakena
0: ya kusubukudi wangiri
1: duara subukudi na yengi shwa ipa mangu ajugura ilo so honi urulu soye mingi nyangu nurate baka ngineji
0: uti ya
1: yining
0: aya
1: ni hako na ure sahi na yengi ngino rungani wata o tengide mata sawa kiri lo yengi nipo tulukule rungana miru ayanyo miru ayangiri iti lo shoyo ngineji shwa rungana tofauti tofauti mehoma yengi tuwiji mpali pa tuwiji mpali mpali niyo muni yankai na shepakinoi tengarakena subukuna jini idil a idil adha mera meyelewa sa imbaka subuku
0: elewa
1: neje noy subuku silamu na yingishwe ne nyere ana ndio hiyo
0: henga se dua mara ju 27 ju no jimi gara subuku
1: na gara shuru na ko shomo ewi neji haj yani adu munyara rati ne wini lewi neji haj na ne nyushe ji ne nyewi ne seri to silamu na munya meka
0: no shinani ngi
1: gi na ne nyomo ne nyomo meka yes
0: okay.
1: Ore people bo meka, ore pishugunya re meka na re kiji ya haj. Ni shugunya gane lo ruwe yanga gal kana nyo. Ngineji.
0: Kona gineji sada na yingi
1: sai. Oh yes.
0: One we debagi abasho mina.
1: E ri lo shamo isa ni ri lo bo ito tana tayari na ore ndanga shugu ni to kisi ya yigi shugu gineji. Ajin gineji. Idil ad.
0: All right.

0: kabisa na jeshi mbara kuna saikila na hapote kwa lani ngondoi saa so mwana ya malaka ndoi ora tomonole na ajwa kina karibu sana roi atua nangaisha kasa tayo leng manye gani ngajaka nyo yu ya ngaida naka nyola ini mwani tembuku roi nikijo tembuku nikijene luka mwatu enye emiro sale nyi leo mwani nejo nchere orebe ediba eroro nejo ki Simon yusu roga baro diyo kulo kulo kipa harata ebunga loo singir nejo orebe ediba eroro pe ediba eroro nejo ki Simon terewa enye gutu ndado iki resheta resheta linyi anaiposha aibungi singir terewa enye gutu ndado iki resheta inji anaiposha aibungi singir nejo ki Simon lo kituk kita asyere nke waliye na lulunga nitu kituntoki kake wala amutejo kanado yu resheta kero la inungo ni sa ingine ni nyamalu uling wala pa kulalo wani nibunga singir nke waliye na lulunga yaani shomwede siya yenke waliye na lulunga shomwede biashere nke waliye na lulunga na yelo si si si ndile biashere nke waliye na lulunga nilo nile siya yu alapa lulunga nilu tuntoki kero nye ninyoka ayekenya olari musima kaya kaya na ajwa kita na kenya ashida nkara kiye safa uewo nebolo kukulala wa nkwetoi wale kenya nkolo na lori yeso pejo ndato ilo reshet amuara yige lwa nkolo na bo yeso nikijoki ndato ilo reshet yani inyo pakashomo nebolo na milango inyo amunchigo ni inchu wale kena olombe ya bo yeso amu ninyo nootejo iti yaka ndato ki resheta linye ya duwa na iposha ambo nga singir nejo ulo asemo ninjere kita asire nga olina lulunga nitu yogitu ntoki kake wala amu yotejo kairado yu resheta kaina ajo kitu mengiru ngiru koto wala amwetio oltawi langa ye juro nchere nyo mpanga wala amwetio oltawi langa ye juro nchere nyo rasisho wala amwetio oltawi langa ye juro nchi uo kaina aliki ajo ki iru korejo nchi uo amu oltawi langa yotejo iru kwa wasi ncholo saimo nana kwa ni bonga singi renka wadye po kini jorum nela ikino kake jaga yesu wala amu yotejo kairado yu nini mwese na jesara alele nejo wala piiko neja ni ibungo kitoturu loo sengir ni dharu angera resheta yaani wala kepe ejo kiyoso neja nejo sinye wala amu yote jo kaas neja neshu kunye ila doki sengir hadona iposha nejo roi langka injere ejiba akengera na doo resheta ibunga singi kumo omera akengera na doo neti kaina ajoki wala amu yoso tejo wala amu lulu langka yote jo eki ngera mbeniya taata keki ngera mbeniya ta isiri tefaida ara dori ne mai yangara na ado asara ara ninjere yangara na ado wala amu yeso te jota aranchere eki jutu kiyo wala amu yeso ojiro rara ira saa na ira saa dankar ni yeso wala amu nye jiro rara ero dungo orkiyo lino ero ninge imyo lino njibu dankar ni yeso chiri ngilosa me dankar ni yeso ipoka dankar ni yeso ira saa dankar na e yeso
1: Mayan FM Mayan FM na bom point na bishana eni ni yuk naro county tenu Mayan FM na bom point ile esumiso yuk kaj

0: iboitare olashe lenkiteng simel ole sentero
1: mesi ga gre boega ganyo sa day watch
2: ai boega doina nana K24 plus
1: kanyina
2: ai ndi ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
3: your choice
2: series
3: they're rewriting the world order
2: sports
4: Mochi!
2: Nage, kera see reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
1: Naseba doi, nagainye lagi.
2: Ai, miure, amu meginda laguni airogi, atakumi.
1: Mongo, you need your pesha ge?
2: Ai, emenano doi na aligi. Melagni nye, hata, jaga mgayu, downloada K24 Plus, sai sai, nindobira enkolomino.
5: It's now time to enjoy Hookup Legit Ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Ya Entertainment. It's available on all your devices, kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets, ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
6: Ore nena nemme masaki kake olchumati lor masani nje fi songera na nche nigenta oltungani njo so minono kembulo sidai SKL tena kengishu njo embulo ya maclick beef na dober bio de shongishu nonoga wore to ontare ne ta SKL extra mali na ta siguki lo ito ontare nonoga ne to sidan bio de shonye nyangu maclick beef o SKL extra mali tata ninto bir bio de sho so minonoga ne to mie faida na shia Nyanga kengishu nonok maclick beef ni nyanga gendari nonok CKL extra mali toldu gaipo kin le agrofits legita niki wore CKL Africa Limited niki yaka masa uswam edir walari lengkal sunabo ipna udo wele wore turikili kwa yoguta tabaiki yoguto rigi langile mtendau at CKL Africa arakurikili kwa doroble SMS AMU 22537 CKL Africa Limited doing more with you
7: kabisa na janet mbara ora sa yola ni ngone sa ngwanto ina emala kanyora te mona udo igrabo do kwana lishara na na do hi apnik jo do hi en media max wave so la ni ngone ora na apnik jo en media max wave na apena ni kinja na fasi apena ni to mgan ndinga shine mayan kimi ni ampo ken kuanzia do hi ngorobel ngaga nyama yan sero na matie ileloro mpaka ngaule lishoma na ko play store ke app store ni la ni ngone I download na app najo en media max so na bi agonda luna na app basi ni mo gna na sha la ni ngoni an ro jo kara bra ki oling ki bari sha ni grajo nga so ngan na sha ragri jenga ki grajo o nga so ngan ta do ma jo sha ya sina ka do mo ngan sai lo nge uni yes ne lo ngani ka ja ba ngoru lo ngani do ile shilingi 1300 ya do ko ya ati na ka ra nge gile sai so ngan na ka gra do do mo ngani ngoru na jo do en box *666#*666# aga do mulo ngani tankara ne malakwa o le ngola ne ni ngoni aja sna ke lu ngana kwa ra karibu to moni uni lo nge nge nge nge ne system ne na ori na na tiaju wa machine i ngora ke kon ka wolo ngana ke le na dia ga na na no ora na ni wire ngire sheni na le ne ka or mara mbili ne so ngana na na aisho ngana bo sa yi nge uni ne le ke sho ya ba do ga ntikitam kulle ke uni o le ni ngoni sawa sawa am hol le dura na ya ko na do ba nya ga ba abena abona or bene ke do ga mu ke ko sha ke mirara sa nne sawa sawa unga songwan kaza ngira di jongura kuna sai mayana lo
8: hello mayana fm hello
7: yes
8: wala je
7: oye
8: so bo len
7: so babi
8: ke danga ga
7: nyen isida yana yo len
8: eh
7: lele nanu subat
8: eh
7: o mayana ra du len
8: a si
7: e bai
8: ke mayana si yo
7: ehe
8: tinjanga yana se danga ga
7: a si
8: mo unga songwan
7: ne nyarogol
8: eri jingu ngirogai
7: ehe
8: Armarilai.
7: Yes.
8: Daniel dana sa balama mangi siama majari.
7: Ehe.
8: Ora ma fe mo ni ni ni ro no la Ferrari Francis de Kumba.
7: Ah, sho le ngoro yukumbo leng.
8: Ah, sho leng.
7: Ah, shebi. Mayan alo? Elo Mayan?
9: Lahe.
7: Oye.
9: Ba.
7: So bo leng.
9: Ma hana la ina je sei.
7: Karibu sana.
9: Ehe.
7: Sawa sawa. Maya, hello. Yes. So bowling.
4: Daniel, I know the Gajado.
7: Keja Gajado.
4: The Gajado, the Javaso?
7: Eh?
4: Only Gragas move.
7: Yes.
4: Then I will land a woman?
7: Eh?
4: No one is it?
7: Who?
4: I'm going to name it.
7: Eh? Ah, sure, Ling. Doro, say you, Ling. Thank you. Mayan, hello?
10: Hello?
7: Oi?
10: Mambo?
7: Poasana?
10: Is
7: it Diana, you're Ling, when you know?
10: Is that your name, Diana, man?
7: Eh?
10: I'm going to go to Europe.
7: Caribou Sana?
10: I'm going to go
7: to Europe. Indeed, you
10: apa
7: itu
10: mungkin ada ni juga ni kan? Eh? Aduh bingung apa berani? Ko? Kalau
7: melihat
10: orang ini kita rasa nanti melihat ini. Eh? Aduh bingung apa
7: sebabnya nak rujuk ini jangan
10: apa
7: bawa ini lebo. Eh? Kalau ini apa bilang kita ini, ini bilang kita ini. Ah, sure Ling. Ah, sure Ling, oh ye, thank you so much. Maya nalo karibu sana. Atau hello Mayan? Yes. So bowling. Yes. Yes. Yes. Ah, sure, Ling. Mayan, hello? Yes.
10: So bowling.
7: So baby.
10: Jadi mama lagu ni jangan sedih.
7: Karibu sana.
10: Jadi dengan gula semua.
7: Eh.
10: Nama lo nama mana baru kali ni dikitan mana?
7: Ho.
10: Alam bukan na merah.
7: Eh.
10: Alam ini sih buat agen dalam lama.
7: Ho.
10: Ada ye buat agen normal leh liang.
7: Eh.
10: Ada ye ni buat agen normal kesel.
7: Ah, sure Ling.
10: Aba ulah ni beru aja kau.
7: Thank you.
10: Kau ini yang kita
7: hendak. Ah, sure Ling.
10: Aye.
7: Kabisa na jadi rumah agasi kidogo arumele sungo lile moso palo jo saiti. Yes. Ile sungo lile moso palo jo saiti pahalu shukunye. Tiharu wale gani waare. Nali gani wanga erduma o wa shilingi tatu, elfu tatu ya dukaya. Hmm. Gye unia dukaya. Ntegele shoyoda lo gani ora waare ote dukaya.
11: Shibora
12: Naibor Kewariye
11: KMQ
12: Ngatu
11: Ndere ngayo jadu ingireshini no MIN FM
7: MIN FM.

0: Kabisa seti na peremwa, seti na peremwa. Shule mo subalto lo songo deba yoso mwana imada ili gani wala hata mubu. Nanga sunga yetu etuki adumai simu wangasa jwagi saituoti walela seti pongesi sana. Saituoti walela seti pongesi sana. Moda la jenye ramu shindi le saai. Se, ninyamu shindi le saai. Lo njilingini kalifununi edukoya. Saituoti walela seti pongesi sana. Ronde edukuli alifununi. Na edu kishwa baada ili gani orato monore edukoya. Yeah, pa engas na nessa aí né ai sharia mun kegile na jara ni banke wudna shom ashom haja asna yure system ne dinke na ina ratu mununi wana ayi to mununi lelf muja muja muja muja muja muja ni de bas nyana ar ni gai eh ka ro sedim size dana moro ne dinke ro mabado de batiki da machom kulingana file na gai ngorta system ba graga nya system al gaja ko den ket na ratu kitam ra cashed out na wono ne ronati atwa na mbisa ina abaya ngalifuni eh tomon ya ndwana tomolelo ronya star 66 hash star 66 hash yani star le gatino ni bir mone gran na gran la ni moni amna ra recording e juk o nga so ngwan mayana lo elo mayen mayana lo yes
1: Allah
0: hey. Oye.
1: Suba Allah helai.
0: Subo leng.
1: Ah, nanu la mama nari mirese.
0: Mama nari moy. Karibu sana.
1: Somo ngan so ngan.
0: Ni nyarogol.
1: Ayi wa ngara ini de ne roni.
0: Ehe.
1: Araba yallai.
0: Ho.
1: Anga nga ba he.
0: Ehe.
1: Ondo yallai rayo bogi.
0: Yes.
1: Ondo yalla ara seru.
0: Ah, sure leng.
1: We murua digi ho, we mna murua ne bala we seki.
0: Ehe.
1: Nora, nira ragira fa, nela yo loro mamara ni ona igi de dini.
0: Eri lele, me ala kuwa tiye ne weji.
1: Ge agi giro ro ye ingere na de charity, de shware seki, de pefa seki di.
0: Oh, charity, ene nga kaya ngay?
1: Eno le kolua.
0: Eno le kolua, yes. Nena raro si da in.
1: Pi.
0: Asho le.
1: Roro yo le.
0: Asho roro ki pi.
1: Ye
0: jere ngamaye na ya mura fara lampi. Thank you. Asho lenka bisana kuna sai kigira nake agodo koya. Naara na dishara ne di detaire na da farend oloro mene gwaji harono laroma ke magsa tano. Thank you laroma di data. Tie ndo ni gido siyasa olberere. Ke mag siyasa olberere. Ama singalankai kanga sa doyi tinar shara. Kan yo ndare be asor pasai to be dede ke ndare be ya nya siyasa na be mo nge dol tukana o ngor kura nepo na do ra ke magi ari asna yo la ngon jere ero ndara jilinge 3000 tingi ura naji in a box ronya star 66 hash star 6 mara 3 hash nero siya da la jere ni iringe na fshana to na do ngara 1100 ero neti atwa system
2: Online ningoni no number sidana na ingwa soko fastam indi mtata arola sulani loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake kaji kununu wari soko fasta na enkigura neginjoro biani teleleki ronyake star 666 hash nige lorubo kusobo tia twele wari telelo bugisi neta zawadini na abasha tete marata peyi ya kuala sulani kelele kweling ironya star 666 hash need the money nila isuliembe saisi dan tere shota doropo ling
3: ere maya ere mana yesirwa neitu ukia nanyuki

0: yeba ekabisa kindasa ye kindasa yanga ye kindasa shole nga shole ndo yi shole ndo yi evali mwe paidlo sungole jwa kindasa yi grabu doko ya grajo mwa so mwa mkore ye ngwarde kandu yu aratomu na ke pe ye wina sa tano bewe shungale nga yi referend oloro mamele jongo erokea yu doko ya tina risharado yi enkitengena yu rata shungi gwana mayen alo kindasa yi mayen. Yes.
1: Allah kesa.
0: So bo leng jenni fa.
1: Ah
0: te ngi na yo leng.
1: Ah agra na da de gulo ga grin ya mari.
0: Eh eh.
1: Ade ndo wi ne bo ro ngana na so leng.
0: Yes.
1: O ti ya ne ro nga yere si.
0: Eh eh.
1: O di le na mo ya ge di si ne wi ne yele gre de nde.
0: Ho.
1: O bi du na anyo ti o lo sari ya.
0: Eh eh.
1: Oye na do di ma ya ge gra ga ya mari na.
0: Ah sure leng.
1: Aye.
0: Thank you. Mayen, hello? Hello, Mayen?
2: Alaje?
0: Yes.
2: So, are you alone?
0: So, baby?
2: Kai di mata?
0: I di mo, nanu.
2: Ewa, maradi bora, adi nedi emru, amarandai wa treasure, Mayen.
0: Karibu sana, madam. Treasure, keja anye kwa sari bene?
2: I did not know what I was doing. Aya.
0: Ah, sure. Eh, kabisa. Eh, mara nyoka amenyariki mojogo oroke sikar. Ne message asayak. Na kesepa. Message asayak ekata. Eh. Manage. Kabisa na jeri mbara kuna sayak dabu doka esime musha na gena na dishara. Eh. Haki nda shiki dogo. Nda shiki dogo. Nda shiki dogo. Amaga na isho shilingi 1,300. Eh, eh. Nda shiki dogo. Agara na isho shilingi 1,300. Tolonga ndio kuna nabox ra brake. Na ada kuna sai shilingi 1,000 ni emusho mera ne musho ne sai ne amore saa 5 na ada shilingi 1,500 ore saa 5 na ada shilingi 1,000 ngapi shilingi 1,500 la yini ngoni.

0: Kabisa ore yene jalani ngunena dai ajana ina nato yi Kevin 40 feet na ni nani ngora na creation yolo monese pak no na ngora do e mudekoda na ju arake channel na ju ene pang ore yata TV no na TV kunado yi digital tasa scanning arake auto tuning ore ke pe ni pegel ra channel e pang ola ni ngun ore pe ko tegelwa basi ore nang de ngibi ni bokane K24 ni runtene weji ni sipak no uleng uleng na tengoro sida yolo ni ngoni maka kidogo tu na atumele singoli wele shedra lakili kakure si yeneja tada majagira na ingura najo ineboksa lodo kwaya kidogo tu na kajore abagi saa siri aldaganyo wa ratikitam na domo na aldaganyo bole shilingi elfu tano peye ayroge adomele kai amura na shilingi elfu tano saa ina na duwe esa tano ninjana ya tumbake niweji ayroge adombada ya karibu saa siri aldaganyo karibu 40 hivi alikai tunganyo bo duwa kele saa sita
1: Mayan FM.
2: Mayan FM. Na buong pwede na abishana. E nini kito yung Naro County. Telurunga to.
1: Mayan. Mayan FM.
3: Mayan FM. Na buong pwede le. Esumiso yung Kajiado County. Kajiado County.

0: na wata kuna sai jagle na sai ponke si sana jagu baga bene niti tada musalen na jaji kana ajore na ke bado shilingi ngine 1500 esasira size na kajo kayongeke na sankapi sasira na tilika nido yu ora karibu yongo sasa balaga ntomo na ke nedoki angoke na ngai online ni ngoni ya shoma na yedo kwa ya ngona yike ora jasa na ajore na shara na ajore teru system na miarano na ajore nge system 500 na jana ajore ltumana ka yedo yu ora na yikaribu ltumana kwa 50 na ilelo yes le miarano na ajore sa ingine biru miarano noti ya kiyo nina na yugo na noto kayaajo na jagat na sai kwansa ponkesi sana ninya sai mu chinta edo esa sita yes edokoya ero na gara shilingi ngine ngapi 1500 walai ni ngondisha mana edokoya ngore na iguran kirina erisana ni rudajo enemudi aramati kaltu adamu na ngudi jangara ne melagwa
1: Majen FM ashite gilwa yok demosiro
2: Bonsai
1: Narunyo
2: Kimuka
1: Lele
2: Ngejeko Lasho
1: Merushi
2: Kimana
1: Ldamata
2: Kitisi Emurua Eporoko
1: Kitingela
2: Nkineji
1: Sankale
2: Kilena
1: Ndonyo Ngobita
3: Emaya Ewa Lan Onushuo

0: kabisa na jana nyumbani kuna sajula ni ngone ya shole nga shole ndo hii kiti ya lichara ni keji timothy opoti nebodo yu ngaiti nebodo hii jacob lantei kaya ni jinga lichara dingi kijo enyengu di oramati la ini ngone kaka hii kira hajibe hiku oshengu di oramati nare kuna sajina dama ya ulo runganyo la ini ngone likoshi na ngudi oramati la runganyo ulo mukosoi ligira ajo olashi ezi ulo kone jolo reka yu tenabaye basi nyingindara sajula rungani nyingi nchwa matosho na ngudi enyo Nangudi waramate. Nda siku siye? Nda siku siku la rungani?
1: Mayan?
2: Lakin.
1: Uwe?
2: Uwe?
1: Supo oleng?
2: Mama lepi ka dia lo ka dia do.
1: Ehe.
2: Adino?
1: Ehe.
2: Kando nga lagi na usia, ini dera ngaji?
1: Ehe.
2: Inga yu ayo ane mo kari istu kusyo.
1: Nkayo ayira jira yigi jiye ngai
2: Mama Ledu
1: Oh Mama Ledu kayirira kajado
2: Kajado le
1: Wa ajidira kajado Western sabo kajado Western leng Mama Ledu
0: Ayanda marang sawi kwa sama yani nikinjin tangere no baya kiwe ne wijija entomono ni musima ne ngiro na jungoro Ledu enda sa musima Nebu nga yengera nyana ba ke ya uredi ya jeno hingera mama leroy kanu ebo tito duaka yi kula iyo kiboko kula iyo
3: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa anga ya ine ya marwa menginta ya maraba yu anginta maraba ligirarna
4: engudi oramati
0: kitu wapake jomikiyo ngera inegweji wani nyata ngara kina mama na mama leroy na ayu wengere nyana kutenia bongituwa muja kajado west muji kabisa Norikiyo konyuke pokin nolo dogla dinne mosiro eme kaja do seti edibogi mbaka de sergen kagile nge boko much pemdu gara ngere nyini
5: toto nai do beragi
3: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa menginta ya maraba gwa nginta maraba ligirarna
4: engudi oramati
0: kabisa mudara mati kanga gira aje beke osho mudara mati lainin ngone yaula rungani ndasiyoku maye
1: halo Hello, Mayan? Mayan, hello? Hello, Mayan?
6: Hello?
1: Hello?
6: Hola, hey.
1: Uwe?
6: Sopo, Uli?
1: Sopo, Abi?
6: Aya, kisiriana diyo, mbuya, orgini narok, nilin won.
1: Ehe.
6: Kaino, hego, lengu diara madi.
1: Agua?
6: Aino e kule mudi aramadi.
1: Yawo.
6: Aino e kule rana wa gira iwa nya sile nol tungana.
1: O e sile.
6: Ala vi nol tungani e sile ne di gina ajo gara ve sile nyo.
1: Ni ago me ala kabisa sile.
6: Eno.
1: Sawa sawa.
3: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa. Anga ye ine ya marwa menginta ya maraba gwa nginta maraba ligirarna.
4: Engudi oramati.
7: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
8: Ure mane na nyoke kira maje shoye, enti ya masi, Emmanuel Elegiseme.
9: Nisa kaya na shi, na maya na yu, keto ripo ito june shi.
8: Tinebo PK Lelion, aka Saita Kwenye.
9: Kaya kishu muruga na rangar tatanish, muruga na ebala, muruga na rasaka research, olope nyo.
8: Ke maki, nikingwa nare. Sia solo shole Kenya tenebo weni atu wangisho
9: kure mtuki na gerar maasa ya lau neri kure all tunga na ona virolo shole nye saki
8: ti atu wanka Kenya MINFM
9: jage bi yaku osene rai la kura waka silino ibi sojo jakora gafane ninguwe na shomara na ya na shomara eti mtuki
10: kukio longe Jumatatu perabeki Jumasa romanare mezoshu so mwana eni kede kine
8: mka Kenya MINFM
0: kabisa ori yeni jana olaini ngu nana doi app ni kijo ene Media Max Waves ori na app ya Media Max Waves shomo di Google Play Store arake App Store nitumoki I download. Wala pin download. Wala kimi niyam. Onye ne garagi gira jo ho maje ne me gira jo mintai. Yara yena app. Melau yok. Ada nemba ngolo bolo fele Kenya ni lo no America ni lo ngwa piyo la rabuni. Wala yara na app na jo ene media ma waves amu ene online. Mera njere itala yo kalaini ngushama na Google Play Store ke App Store. Ni download na app wala ini ngon. Kira hapo doga ya. Mera kake doga adumile singolio. Agra sanula edwe ngolo ngole ya machine mwana akadumo ngando ye loombe sayeja. Le shilingi 1500 SI asasita yes baada ya dakika 4:05 na alika juga ngai lo kagadi asinaji yero na dia machine na shilingi 500 deba dia nyaka ya da sema ngai machine kidoga juga yiko nono deba ngo na arabu kiasi kaad la jo yero na si el rona ko baya to mono miet chance na doki a yir na shilingi 500 lelo ya bulu la jingira na afya na omia 5 walu na 15
11: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM

0: Abed Lolo Kuru tenebodo yi ongai sanino ye sanino bless kito duwa ye sa saba nangor lega niwara tomon kikira budo wala ini mwana kuna sa yena dama kore yola ini mwana ya wula rungane ila oshe ngudi waramati ya matosho ngudi waramati ya yes ya matosho ngudi waramati ndashoku la rungane ndashoku matosho ngudi waramati mayena lo
1: engajanga mayena ilo watua
0: ni nyana
1: Sugo lenga ndaluwa yo lashe.
0: Soba dai.
1: Kodi.
0: Karibu ganya.
1: Ah. Mheshimiwa Aspara Sala Mangele.
0: Oho.
1: MCA 2027.
0: Yes.
1: Eriwa bela kashala lela gadi ga awoshe ke mara shito shogoni.
0: Eh.
1: Na raini dige mudara mati awoshe ke bogoni arake.
0: Eri ra gadi to shogoni yesimu neme osh.
1: Na gadi awoshe ke neme domo.
0: Hey, eh, nigira ya jwesi mwenye, neme du musi eni no?
1: Na, gajara osho rebe, neme osho nanya nene.
0: Ehe.
1: Neme lagu waldo kwa nyitika ule leze, nejora masusu.
0: Na, mashengi. Nejo na jingai?
1: Ale masusu, arake.
0: Areke.
2: Toronai, toronai.
3: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitwa. Anga ye ine ya marwa menginta ya maraba guwa, nginta maraba ligirarna.
4: Engudi, oramati.
0: He, oda raga na yugo, nesho alpajene nkiboko. Toro shoki na ala maswa lika engudi. Yaro nungu kia au, nekwa yimiki toshi nkiboko. Mayena, lo?
1: Soba lashi.
0: Yes.
1: Soba.
0: Soba oleng.
1: Abunya langa la faim.
0: Ehe.
1: To jo bolo ho na isu ba gira le bonga.
0: Ho.
1: No na di.
2: To ne ro bra.
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa. Anga ye ine ya marwa menginta ya maraba gwa nginta maraba ligirarna.
4: Engudi oramati.
0: Engudi emushe emushe odongale emushe la oshe ngudi ramati ehe mayena lo
1: wati
0: oye
1: hello
0: so babi
1: eji bayi de kedai
0: oh keja wangan sidai
1: keji bayi wangan sidai na ngarna
0: ehe
1: esa bayi wangan ding
0: yes
1: ina na wala na bayi na sarama ngudi
0: ehe
1: korona na na aga ragi ni mer bangga suhul
0: ehe
1: amana alagana ni agra agan bangga suhul lasima yada ya jarai na ana res
0: ya ni rana bagel lu ngala mebegan gara suhul
1: ana wai na ala alagana na mana tebebo orna ni ni ada yang gara suhul
0: ayo
2: ayo
3: Chokorani Mungu baba naitwa Ai ya marwa menginta ya maraba gwa nginta maraba ligirarna
4: Engudi oramati
0: Yani rana bagiti yango na ola igwana ni oma na bi ebungera sukul Eh Ore ne kona ke yu e ko sar county commissioner County commissioner Kajiado county Edi yu ona ji awangas na di magadi Tabai si na ko bi ngorai En god na me bigira bi ngera sukul Kage bungesi lo chief oling Yo chief bungesi sana Baare re joki gira ya nyoka jebe bungera school la mwote naji Nare yankara ni ngoro baka kanga sister ya jebe Ebu ngole gwene neji Ya nga sabi sinye Abi sinye dori katari Kabisa gira kudugola ni mwani Maya gasi di kudugo arme le singolio Kage gira adiya rigado mumu shindi Aga rigado mumu shindi Le shilingi elftano E mwisho saa sita Merane mwisho bi Na saa sita ke Yes Na saa sita kama mwini na saa saba Neri saa saba Nenye na kola nini mwini
5: Peyali gisina nungi gwenar Grabio salamala Ndangwa wanga Mayolende Bade naloru

0: retoro
1: Niki retoro
0: Enchangolo
2: Eremayan
3: kada tan radio e gradaling sa saba kamili wore grana arum doy ngor golo mana sa saba tada madrina apraji enekaten 4 plus apala ni ngoni wore na app itun doy e ba kuma sibat sana sana tongra eta eti cartoons itun doy to wana gitwak ento doy ni kijo movie series shomona Google Play Store ni download na app ara ke app store pirmo gandro na app e k 24 plus
4: inkorokyo lomon te mayen fm

0: Abisana jenetu mbare kuna sayi angasini kwa sajo kito hii angasa jo kwa sa Agnes Ntei pungesi sana Agnes Ntei amuna arna roi aisho mpesa enye Agnes Ntei angasini ajo kwa sa pungesi sana amuna lajo ninyo sayi di olaini mwini o wanjilingini ainei mkalifuni aja shilingi elftano yes edukoya shilingi elftano edukoya Agnes Ntei pungesi sana ninyo sayi na wa olaini mwini na shilingi 1500 roi edukoya esa 7 heru ndara kuli shilingi 1500 nateke shoyo dei rondo ipang 30 minutes aro nara tengire sheni neru nakara kuli shilingi 1000 kakadi ana ajo re nara box tai is cable wole nga modala kajo irimbi sai kumoko lenga tua tena ajo sai na ilu nga kwara 80 tickets amuke ji tickets tickets agra machine ajo ki 80 tickets or nga kwara tikitam donke kare otano nke kare otano mera ora yoro ni gurana kuanzia saa 7 mpaka saa saa 7 kamili mpaka saa 7 all the ganif 59 na yara chance uling pia kubole nelo waya mpisa yeja ngeye karao tano miyokunina nolopi yani yes dasi mongaraja kanyo na yaribu kato hii machine system wale lukana tikita mta imisi ngeye kare otano na ngalifini o ngalifini ya namunaya na yes 50,000 na ati system lukana tikita o ngeye kare otano ngeye kare otano kayo ngo bingran ronya star 66 hash star 6 cardinal ni hash pirmoki ata wala sulani online ni ngoni
1: mayan

0: osinkolio le riri kasojo pa yala inyala inasasena Eh, ma ye kesepa.
1: Eh, siage.
0: Ashe. Kabisa ma yagana kidogo tuye kirana ka budoga de ona rejola ni munde kona sai. Eh, ta damra jagana kal gajo ne ngwa ne box na gara do khoya. Tinemi yolo nyamo ngejura da code na ore code na *666# *644 ne bi hash. Agana jagal gajo ke dogana do tanara kuasia na isa 7. Mpaka saa saba kamili mpaka saa saba olgan 59 na wale tiyad sister magobin na dola ajwe egrama na mbisa ina abayaja elfu mbili eti tike na ala tikitam ongegare o miyatano kila tikit miyatari wana lungana lalu tikitam urungi lalungani nkegare o miyatano na ongego nomnena nenu nanuwa nkega ini miyete musho na isho lungani baada olgan tomonori doko ya lungani obola domo tana doko sokonye lo tara na doge kesu kusu nyanya do rara basi ile nyanya ngane bo sai baada ya dakika 10 laisho shilingi ngapi 1000 tano

0: Lado hii kwa shule ndio hii keji ngai keji ndio chat na kabisa ngoro le kanyo rauda kana pae pande wili waramati na gara kada mala ni munya joki ero na rashi linki kapi shilingi 1500 yes shilingi ngana frimit na gara ifo sa yi shule kan lado la jo igura na robra ki olengte kuna sa yedo yi eh imagine ngilingi ndinga 1500 ndio sa yi na economy na ore shida nyana bu la jo kwa ore nyekwa sanduga dogaya ma shirna na maigura na one ma shirna na maigura na enake guran tokina bu maruwa ni gurana na wale yola ningo ni otumoye gurana basi bari sha bari no ambari rasi igwa gwa nako moko leng ka ko dogano bake aishon jilingi ngal funimet na gira shoyen na shilingi ngal funimet to dogano ladla jo gurana no leng tiado daga ndo yi ora okuri yer dogaya yes tiado daga ndo kunyo dogaya wa dogano ladla jo gurana no lenga rabrake na nje de adumo na shoyen na shilingi 1000 ngapi 1500 wala ningo ni kadosi ajo tiado box tiado system tawol daga ndi iselero ner dogaya worona de kekare o 500 erona ke ticket na receipt erona ti 8 tickets meaning a jore kilo degay nelo ticket nabo kilo degay nelo ticket nabo kilo degay nelo ticket nabo yes ngi ngaro me rona nena or sinjera no line ngoni na ke ona ke ngurake na pogo ndo ngi ndo na ni nguran kayo ngo bi nguran ronya star 66 hash yani star ne pe kile garo ni star 666 hash star 666 hash star ilegatinuni pirimo ke gurana ni ako doi olay sulani olay ni ngoni ne jungo pirimo ke doi ay gurana ni ako siye mushendi sawa sawa gradi mesimo musho agra si dura ay ngwara machine ngor ngor raju ka ngai logura ne dobrake ba na ngai jilingi ne nyen ngalfo nimet sime musho er sala ni ki jo tera boromay dalino olay ni ngoni kanywe sidano ama na si ni asita ka faida ke yaka ka duboro ke yaka ama lasima bia si na duboro mi asa kasi ni meru duboro ka ga mbaga bia si na rinyo duboro majena lo yes so babi
1: mama na sende ndero
0: eh karibu sana
1: eh
0: ke jamero hello ide bari do ngata ngop kanyo kanywe ni ngati ngona mna hiyo na hiyo ngati ngop piu eh ajuko ji mekor nya dweti eri ni nyana kop mara ja kanywe ni ngati ngop ayo neja haya mayan alo elo mayan yone ngati ngop mekwara kunar neja agra ado buna sime musho eri sara de ni grajo terepa or maidal no lain ngoni ore ga terepa or maidal no naga sene ngor namuna be ye aisho shilingi ngapi ye armo de show kuna shilingi ne ngalfu nimet 5000 Kenya shillings odungani bo kagaro ndai si box bado tedo box gras ne nado yu erati kiti karibu nimet nati ore ndeki nimet tonge karo 500 na 15000 na mala jonga yo otu bati ne asinye na keke tukana kimyo lo yanke karo tono ke karo tano mayena lo
1: hello
0: yes hello.
1: Hola.
0: Yes.
1: Mambo.
0: Poa sana. Mara amukira lalu kanda kelo. Mala ya kanyu kashi da. Tolu mudwe ni ni jona na twenye ni ni jamu ayolo. He. Haya. Majana lo.
2: You have received a reverse call request.
0: Majana lo. Hello, Mayan?
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello, my sister.
0: Yeah.
1: Hello, my mama.
0: Eh.
1: I'm not going to be here.
0: Amara, I'm sorry. Jamani. Nifako de kesho lasima bawo shungu dramati.
1: Hello, Mayan?
0: Yes.
1: Alaje.
0: Yes.
1: Who are you?
0: So baby.
1: Mama ma jam de sibeli.
0: Sawa sawa ma ga kidogo tu. Pa shi nyen ma gra jole sere. Agra liga de nga isho shilingi 1500. Yes. Tiado de kanu ware na shugunye na liga de ki kangai anoto etaa mshindi lai lonji lingi ngalifu mili elosi ya nafasi ni mbarisha bahati no teolda kani waro duga ya bado kuna ba, erona gena nafasi bado

0: Sodra Light. Hey, hey, hey, ni mbaya. Usingole zidenage ojo sweet melodies. Usingole DJ Queen liivu na gatu mbada ya badai. Kage in the meantime, gira na gaito mwonirumasa. Kage gira tumiuma ya NFM toko na sayendama na unamuingiza nani. Kanga ilole gira jogi azame ndani. Pegi rumogi nage ara roldama tenebo. Gira na gaito ya mari pole pole. Nadia kana ipiga iyo simu. Toliko kisi ajo kejiadura na holiday. Kejiadura na holiday nikiti by the way. Nade juna yule mtu mwenye atani ni oroldungalo tu. Kuna credit mahali. Kigrana kapo dugu ya teto nage lelele maya NFM. Dota ajolta igani ora tikitam. Ninche nako ngorpewe sana udendama. Kanga ilole gira yeti jingua jugia za mentani. Na hati yaka na ikata nkalisuni uni. Nikipoe shotongani uboti ni weji. Before saa tisa. Na dota ajolta igani tikitam. Ninche nako ngorpewe sana udo. Na hati yaka na yore bidino na bahati no. Shomo na hati sera star ile katini uni. Nepek hash. Tini weji star ile maratatu. Nepek hash. Orae pepek hash. Nila gelo nage urbox uboti niweja mwege nchori urbox ile. Tadamu ajo urbox uwari ninchage meti itokiti. Nekake ure lelo kulega yungon mero le meti nage nkuti oshola. Ure ntoki pogi nila gelo di adu lo box. Nila gelo urbox uti ntoki mwinati nage gwe nino from that point. Nani unage nila etila grajo kibwana. Mi nimeshinda nkoshola nara lakina itai. Loto ngani uji keji Philip. Keji Philip. Philip Sanare sijui hiyo jina nyingine ya tatu ni ngumu. Kageji ni Philip. Negrajo mimi nimeshinda ishinda ninye ishinda 7600. Negrajo gaji kwa paitau. Inanaka grajo ki Philip eji ni rahisi sana. Shoma nage ironya star ile katrinu ni nipek hash. Raya pepek hash nipek ok. Raya pepek ok nikiage ni tini weji inamba inage 1, 2, 3, 6, 7, 8. Kwa number 8 ni nagejo account eh ora bila agelo number 7 na mukigero account nilala agelo ga number 7 na igagi ni weji nikijogini withdraw nila rai endogi nage ni njindati ni weji kila kitu iko hapo star ile katrinu ni nivek hash ni gelor box obo ora pe kunjinda ndogi akashu ga ron star ile katrinu ni nivek hash nila agelo number 7 ora bi gelo number na bishana na account nadi niweji nilala ingurajo ni nini yuko kanyo nadi ya wallet no tiyadwa nage iniweji nila iwe the draw nage kakitu kama umeshinda pale kigira naga apu dugu ya shomo nage ngura na inakeshu itine tadamu ajore tuwe saa tisa kera odongali kipaisho ngiri tatu teniweji nadi ya kana ajikara credit odongalo liki yoga jogi kejadura na holiday nikiti kigira naga apu dugu ya tiyadwa nage lelere Mayan FM kanga iloli gira itijunguka igira atumia Mayan FM tiyadwa roku nasa yendama ka igira atumia letoilo tukisonga na hiyo tempo na hadi aka na ajira na hiyo si yankiki na hiyo orpayan leo ni ile siku shomo nage tere work liko ilino mnage 0700499467 ore lelo le WhatsApp na 0785929283 tele uno kiliko itine na itatufikia by the way na hiyo ngoragi yes yankiki amwadi aka na aji kore bewo round ya pili saa 9 nikibonua polo lo sokoni nikibonui swako sokoni. Kila mtu atoka na mtu. Kigira na kapo dugu ya kigira tumio maya NFM toko na sayendama. Na kanga iloli gira joki nage happy holiday dora nikiti. Nani uyo? Kanga iloli gira iti jungu naga jige mere gesha mifika nage jadora yana holiday. Iyo ndo swali. Wala kepe iliki yoka joki pinde pe wakilisha mta yako. Iliki yake yoka joki unapata maya NFM mitiaji. Ninti jungu tunga nago kuni basi. Nikiliki ajo ike jadura ya na holiday. Unatoka na credit. Raisi. Kigira na kapu pole pole. Tiato nage lelere maya NFM. Ngolong nage nikijene WCW. Nagira naga romonde po kintonka po kirare. Sabu kia na ajo leng. Roshu nage simu. Munakormosori na pisha normosori are. Unina udo nabona pisha. Na shunakormosori na pisha na uni are. Na udo are uni are na bo. Unatupato ukiwa wapi. Kaigira na ngai lolingira iti jungu na keja dola holiday. Nigera teniweje. Leo tunasherekea nini ya mu holiday dola. Yola jokia rari kulika irungana la yadola. Ule radula ya bunkera sukulu. Deme yola joka holiday dola. Ituko ka holiday dola. Mayan, hello.
1: Kemerekesh.
0: Oye.
1: How are you, sir?
0: I am good. How are you?
1: Fine, thank you. Thank you very much. Wele kuka na ilo.
0: Karibu oleng.
1: Arumuro nadi ya mula narau.
0: Ehe.
1: Ye na sida ya mula rokul merianya mali.
0: Ehe.
1: Ye kalau nadi tu rara na holiday na wo na kira rara tinggal ni.
0: Ehe, kejai na holiday. Adia kan aye kedi credit. Kedi credit na shori odongalo liki yoga joga holiday dora aigyal.
1: Kana dora ro silaumu.
0: Ke jiang karna.
1: Keji ibu dila laham.
0: Limbaya. Kaka ilole kira iti jiku naga ajo kia za mendani.
1: Iti jiku naga ajo nasi na nufan po kila lama ya nefem.
0: Ehe.
1: Ajo nasi na no nama mangisya.
0: Uhum.
1: Ufumaka 001.
0: Ehe.
1: Jeneba nagara ina jie niwe inejo adi ya mimino link.
0: Uhum.
1: Mile 46.
0: Uhum.
1: Wala ini tu mana apa orang ini ni bersama ya. Nau, lagak tu tu anak kecil malam tu Abdul Rahab.
0: Iu mengaku kemudian ni oleh kuka. Ajo leng. Iu mengaku kuka iu. Ajo leng kecil lagi ni je oleh kuka naga ni gua enarau. Mayan FM kaya naga geradu ni mayan rock nasa yang dama. Unaingiza nani niligisi iu kajogi kanyodo beru wengera sukul kecil na holiday. Mayan hello.
1: SK.
0: Wey.
1: Mambo mke ndago.
0: Poa sana ndago keja.
1: Sidana lena samshangi ya Rudi.
0: Ehe.
1: Iruozo ni deleitu haji.
0: Yeah.
1: Iruozo ni deleitu haji ya leo.
0: Ehe keja keja ina holiday.
1: Naitua Idul Adha. Nena kwa vipi.
0: Jigeja.
1: Idul Adha.
0: Idul Adha.
1: Ya, Idul Adha.
0: Iyo meanguka.
1: Ah, SK.
0: Acheleng my brother.
1: Ah, acheleng atawia.
0: Wow. Enoro 70%. Ameanguka tuka 30%. Kwa hivyo lunga loliki yoku vizuri sana. Naatiaka na hiku naka credit. Nikira naka vodukoya. Naatiaka sibuwa na kia nangalisu nina rau nite niweji. Orako lunga lolo naka lai guranti niweji. Pila big bidi. Tatoka na ngiritatu nage edosha na udendama. Kama nage ronya star ili akarinu ni nipik hash. Nilo nage ala ichomokati ni. Ni chomoka na kakitu pale. Ni ngira naga iria maripole pole. Agira naga jo ni wapi. Kaji ngira naga rumi maya nefem toko nasa yendama. Ni ntadoki nage altunga na kukuni. Nilikisi yeyo kajweke jadula na holiday. Maya n hello.
1: Meneke.
0: Wee.
1: Supa.
0: Supo leng.
1: Kijana Nairobi.
0: Kisidai kabisa?
1: Eh.
0: Tunashukuru Mungu.
1: Bye.
0: Ehe, kanga ya grei rodie?
1: Kaya vya pala siyala kauma.
0: Ehe.
1: Mwaka jado.
0: Mhm.
1: Nagira mairi dungolo.
0: Ehe.
1: Mwariba vila la kauma.
0: Ehe.
1: Kori mireshe kwa wenda lulongara.
0: Mhm.
1: Kala ini ngobo kila maja meara sabubo la tungoyi.
0: Ho.
1: Jepal doy yang kita di, malu doy lagi la lenta, mungkin lagi kita juga nak hal dah, jauh nyer doa rasa cumai.
0: Ira lagi nuri credit.
1: Ira lagi nuri, emang dah lagi kita kita juga.
0: Doa bagi cula di lele 70%, kamu yang dia lejarin.
1: Jauh rumul.
0: Asyik leng. Rejonnya ni mesarenda. Kigira nguru ndonga lo rum vizuri tukikosa ni kinjola dei kigira nakavo tiado nagelelere maya FM kaigira rum yo rock na sayenda manado ndajara lega ni tomonari ninje nako ngorpeo sana udendama nadie kana iwere tu sana udo kiri ndongani atatoka hapa na kitu na ina nage biya grajogi shomo nage endelea ngura natini tepeka bidi peg shugunya nage aingurari ni uja jona ni atakuwa amefanya hivyo tengete rishata nage nemiado kigira naka ligia joike jadola na holiday. Hii holiday ya leo keja adorara kingira naga vuduga atiato nage lelere maya FM jina gira ajogime la mari amuti nage nkai naisha radamu ajibuithari nage SK iriato nkiresheni tinikinyoro leng nikijo nage emerege shashu o leng kisonkoi nikira naga vupole pole mila mari
2: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM, ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Ore esa nikibaikini.
4: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyindai raka po.
3: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
5: Ore leba nebana na mashuru kajabe katovote kalara resi.
3: Tini inga malo mono usimu ne juruno.
6: Kwa kwa Samson Ole Gebon.
7: Kaji nono Steven Ole Saringe.
8: Kaji Timo Ditoriken.
3: Amweki langiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
9: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiadu wode giligoni sendro lulushina transmara.
10: Asiragi pina bombo indile maye NFM taka undurige juado.
11: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM taka undia
3: La sirak lang lolo mon o rengariano na dede.
11: Kaji angkarna Diana Seneya.
10: Kaji David Olesaini.
9: Kaji angkarna Elias Kitiapi.
3: Ningama tembolos oltiden dino etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
12: Mayan FM. O sinkolio lesa. Kiatu Mayan FM.

0: Kabisa ni kirana ka buduga jeto na kelelere Mayan FM. Na dolda jole gani ora odo ninje na gongor boys saja saat naudo endama. Ni kirana ka pole pole kiti na gara ndia kwanza na jeka naji kore kulole ni pe mtu kama unataka mtu tere wage yor kilikuwa inage 0700499467. Tada mwajore sahibu ni kishugunye round ya pili ni kibonu apo lolo sokoni ni kibonu perro sokoni kila mtu atoke wendu ngoti ya nyo sokoni kibonu naka itutumiltonga nati niweji haisho naka iltonga naki siyankiki ni kinchor kulegai machali kigira naka apu pole pole tia kutu naka rishata sida yuleng ni kijono ushi yake ni pe mtu na tia kana aji keji ya na holiday akila langa musimu inage wareu niye musho mwadolta ajo masai menda kigira naka podogo ya tini weji tiato nake elelere Mayan FM paure pegi shukunye ni upona ingo na ajo credit nani atakuwa na songa nayo ne netina yoldonga lati ya kasi nyeki shore 3000 before nake tuwa isa 9 kiponu sinye ingo na ajo itakuwa ni nani uyo kigira naka podogo ya tiato nake elelere Mayan FM ati ya kana hii credit kupata ni raisi toli kiyo kajo keja dola ya na holiday nikiti ninte jungoldonga na kukuni nini ilikuwa raisi keleleke naji in assignment wakilisha mta iwashwa kesimu nijo kaji fulani aingwe weneje aya usha wakilisha mta ninte jungulunga na okuni ingiza watu katha iti jungulunga na ajokipe kiri ya mari ya mwisho nilikiyo kajo keji adora ya na holiday nikiti kingira na kiri ya mari pole pole waraya vyasi na ina mtiani hivo credit unatoka na ingira na kapu pole pole ore kuldo na gelo nkoshola delo yunelo 3000 ejige lele ko link shomo na gero nya star ile kadrinuni ne pick hash nila dumu or box oborini ora ebi dumu itakuwa nila ya endog moji na tilo box utakuwa na bahati sana tinila gelo or box ori ata 1300 na gego na yoti initiate ni wiji toli kiyok na ge kingira po pole pole tini wiji na gairia maria mwadol na jara lega ni option na ninjana kongor sana udo ni bedhare na ge miregeshe tiaro na ge ngiresheni toshu nage simu munaga urumusori na abishana urumusori yare unina udo nabo na abishana Mayan FM
1: Mayan FM lo
0: Mayan ina
1: supo oleng adawo
0: supo oleng
1: gira kama denisena kose mbuwa tikir mwaka
0: karibu
1: waja nyo ingisha wa
0: ya
1: nyoza na gehogle mosa suna wala na suza na kiwala ama fansu ote
0: asho oleng
1: umesema holiday?
0: Ke jana holiday?
1: Holiday inaitua? Idil Adha.
0: Idil Adha?
1: Idil Adha.
0: Wow, inabagi ya nadi 70% wala adile kai. Tuwane mtu mingine. Wale dhaki ralani kinjondai credit. Asho lengi.
1: Aya.
0: Wow, ili lolova ya ni 70%. Kai wadunga la aliki vizuri, aliki esida yuleng. na gara nyanka nukumoki na holiday by the way. Wadunga la noro vizuri. Keri nyanka inalele koleng. Kikira naka wadunga ya ntijungu na agel dungana kukuni. Wakilisha mta niliki yuwa kajoke jadwa ya na holiday. Kikira naka airi ya mariti. Yadwa naka ngiresheni ya Mayan FM. Hello Mayan FM.
2: Hello
0: Mayan. Uya ame tupa mbio. Mayan, hello. Mayan, hello.
2: Hello.
0: Mayan FM mina.
2: Nerevi.
0: Wey. Mayan, hello. Mayan FM.
3: SK.
0: Wey.
3: Mambo vipi?
0: Poa sana my brother.
3: Kuna kuteremba hapa mchangili tena.
0: Hii
3: holiday.
0: Inyaga igilu?
3: Hawaii. Hii holiday. Inaitwa Eid Alba.
0: Eid Alta.
3: Ya, Eid Alba.
0: Wow, wewe sasa, wewe ngarna.
3: Ya.
0: Wewe ngarna.
3: Enyo.
0: Nina holiday iko na majina mbili keje anga
3: ai excuse na baba nimepata moja kunikatia hiyo credit mambo hivyo.
0: Wow, sawa kali ge ningo vitu mnage na credit
3: ya kwa shangila uta ingorie ndo kula masi
0: jireje giji ngai
3: sasa shangila ingorie ndo kula masi
0: asholeng
3: aya asholeng
0: ya amesema siwezi surrender huyo mara tatu naona atatoka tu na hiyo credit sasa na kila nagaje kwa line ngo ni mila mari ya mambo yuko sawa sawa. Giti nagadwa elelere Mayan FM. Round ni ya kwanza. Nigira nagaju kiole ningwe ni jimila mari ya mambo yuko sawa sawa. Tiniki shugunye ni hivyo ningwe rwadungani hake mwenye atatoka na 3000 Kenyan shillings. Kigira nagabu dukwe ati niwe jol. Tunga lohomai grantine, tunga lohomai pick BD. Ninyana hake lola ipang na hake oina na oshola ati niwe jol. Tadamu ajata saa 9 kutokuwa na mtu mingine. Atatoka na lunch. Nilo eleka na hake onkoshola. Shilingi ngalisuni ipuni. Tinilo nagala grantine. Shomo nage tesera star elegarinu ni na itu mnage aishinda rankalisuni ipu ni teni. Na ajika na ajika ra 1,300 na isho elegaru ngani saa 9. Shangia metoka na credit. Tukua tunamwekea nage tarisharani miado. Kage in the meantime, mila maria.

sawa ha? Adolda na joge jininye leshawa leshawa singolojo sayolo na nataka kaitha anige aulewa aluti ni weji hape kinako laini itinibo onosim amu erejo na inosim buwana hiyo hiyo mbogi hapana hmm? Sifanya inaka ya mbogi mpya hmm?

0: Ekeji Caleb Kibele Kenya Taylor Sinkuli Rabaike yolda ikani miet longor beba ya sambili Daniel neo nado imaswali ole kuka ikilikuwa na naji maswali disi danule erolimo na jinchere era ushe lesha nilo lorara iwanyongu sildo njoi nejo kidema yu naji peye kera inaji onkuiru ina kidema yu peye rumogini ara kerumeltungana
1: Ashore lengore ninyero na iruwa ima kino aljani ama hii ninyana ngasa ipongesa ninye inamuruwa na ina ima kana jamarau nejo nkiito tankara kera na kera ncho iniche amendo ya duga ene etepat ninyena kwanza nindu yaka iruwa ninyana kule muruwa na ara nike ya rakine na kule ne meara vipu sinja asuja inarishara ore vila kuni swali na ore duu leng na iyo kini mikingira yeu esei najibi ito kini itumiyarikiek amwito dulu ajore tuyega na ajina kanarikino sinye naramati na wale na yekite jo piki usisha lungana mpaka ninyana kata sharira amwera kia rosho naji VIP ventilated pit latrine na kanarikino na wala kepi yoloru oroshipi itwabiri na ketwabiri na cho na niru mamwe itengana mpaka laisotu wakumo kitenebo wa serikali mpaka ninye fundi loyo la reshanya na choi amwere ni kwepi yoloru na ye ngija vene ime na cho nepiki yoloshikiri msefereji lotisho mara nile vina nguan ni hako na ini nya amwere ni kijoki jombo orikek na wale roishi sinje pele na cha aburi tidiweji na kekira na rakera ako kera reaction fulani vene kukena ducha radu nene peke na ya ako peke rakeri kiek nemitoki na aduyo nene lekipota haraka
0: Exactly.
1: Ni ako mikiyo na yu lengi wa kedu ne wani ninyampaka kejo kini nyoto ngani tenemera ninyecho ine simiti na hindi maka arudumu nkuruon nipika mkia harufu mbaka nongkola mbaka na harufu echo na isho pe ya ako wale po kengai terishara na tiite na echo na hindi mateshara na hindi mara hindi maita safi na hindi maitumia
0: pe isu jake
1: ni itumia ara ninye na kedu nengkope baiki nitu hindi maripike ninocho kide mai ninyake bintu mia rikie klentim kebe jolongani rikie yita Kolekai, ugoli, ni teliki shumara, nebiki ndogiting, nebiki yake na jorpaya, nylon, nebiki interit, na kidi makilorongani, mero longani leme di mairobi rake ni nyecho engabila na. Amore ndogi ya tripa, na apiki tuminiki po, apiki nkik, kwe mikito kilongana kapo seru.
0: Ni uweji sinye safi.
1: Ni uweji safi. Ni akore roriki yeke, mikina yu leni kijo kilongana kenjo miungu roriki yeke amu, ya reno shi advance, ita ala levels na hapo, inevo aje ni jungona ayana kunin, na ero shori kitesha niyo probrana, naptalino. Wapikilungana beishu warufu. Kage, kile virasiyo kamkejo shi sanitation ladder. Kine virwari ya bori, na kile vini, wiko ndacho imbaka nijo kunoshi na ushi wangari yak. Na hindi mnaari paka lilugieka mwankare na ile na duocho wakitiwene ndoshi ya kawaida.
0: Exactly. Ikilikuwa nwasi ya jamana yolu ngani atiyadu wankishu la mera nye nkidi marabe umukiare areshera cho. Kere ina jilabda shi nkwiro hii na hidi miya saidi yalu ngana laijo kulo?
1: Wari na swali naidema ijibu tongo ito na yati unji wana paketi ya duka ya nai noito ya paketi towala ringu moko uluso iti nitu eriti yoko adiaka naenda iki noroshi program na ninyata atagira itumia sirkali kwanzia ruinye duwake sirkali pogene Kenya mpaka ndedo yoko county na ji community led total sanitation peisho rilunga na merane nje ogira aya anasia ya sanitation nene nene mariaka naenda tenemeseri ya obolang ni mikiseria mpoken ni akore ndoki ya tepat kenarikino na te nishori community na ninyana wana basi inakesha takolunga nichore nesha takini mwera bando kini nijo mobile na ishori yungu li na akeshiri yake ni kena ulunga ni ure perulto wa daktari nejo kini daktari nena choi nuka safi yake na napakata bayi ni maanisha ajome gire kaja haitumia na akara ngoi tuiku mwonikijo loinye nepa ninyo ajome iti ninyongo ilo inalo ila naduo nyo ya naduo cho erubulo wa poro kujira ya narnaraki bari yolari nikiliki ajome gire kaja haitumika nepo niya paa dola jote nikinchori tashara ni erishara inena naduo nikite jo you own it na you will be able to use it amu itepeka na malino nuku
0: ito na iswali na pona ikilikuwa mwa ito na ii capture ina swali mwisho
1: yes na kajaka na yetejo ama amu merisho nkwapi kako hito yungule nindi mtimi ya rariti na kule kwapi mni jana yeti unaswele nye wena yake naswele na njere egera kena program hakiketipo kiweji wena raweji nijo na hii narui kwapi na hii maka na kakivoshi nikipa asendoki na ji celebration kelo ini asendoki na ji open free defecation area nemanika jeto kenilo kijiji linyi nera sakile nana kwapi kumoku nipo ni yawe kambao nejore dana na area nera adu edio neme yu niolongani ulonyo intim na kira u community yu wapenye mkwete bailo senya na jimi kini kitu kini polongani ulonyo intim wa mkite jabe na wada nakop mkindo kia po seru kaa mkiko seru neshet wangai chenye ne nimidim di nyoba adeshera
0: mm-hmm.
1: na kidimi lunganani bunga amgeti gitara lufusi neri mm-hmm. weti nkumok neri tilo lungani
0: mm-hmm.
1: kaki lodua yuka ajabegi nimitero joshi ya kira masai mepudagi moro nyika inyuru tengolona
0: po mm-hmm. poki esipa
1: niyako ke jingi lungana rongo ito hiyo mpaka nidima mm-hmm. niyaka jona nupa irina indi jitu nena maswali mm-hmm. kaki kinde makai jibuto ngule katini ore singule kiara daktari nile afya to sibrania poken mm-hmm. nile lakini aro longani swali na indi makara baiki na indi makai jibu kinde makai jibu maswali yote na bana niara mpaka mm-hmm. roini nyeka bile cho indi maduro mm-hmm. na akaitumio fundi ile indi maradetu
0: exactly okay asho leng Daniel Pashile tankire ngena sida yo leng aisele gajo anake enduro sinyo la yungine ngunu enkire ngena nesho modo ya ningajo kweli ya mtu ni ngajore kumok na kia gira limuwa jo kia rita ncho hii kweli
1: mm.
0: kake megira ya itumia tankara ike jitu ike ya nyeta ike nkaja kake ishi ya gino be yululu ngana kajo tenebo hii angarcho ne megira ya imini ya nkanyiti
1: mm.
0: kia gira ya keduo asu jinko ito ina ishi ya gino eusafi ni Miriam agino roshi lungana cho tankara nabu
1: Miriam agino
0: kilo lungani neji ntankare nye bas Nego Miriam Agino.
1: Ashe ni nyamwere jo na ajenka ni rorkarasha oru shanka ni nara masai na njere.
0: Mm-hmm.
1: Ore na ina na amera raro lunga limi yu la joka yiku nusi senle lika runga. Ni kagi jo birongilani ne meliu.
0: Mm-hmm.
1: Peki sudo nyo na masi paisho na ina runga. Ni kake ore ndoki ya tepat.
0: Mm-hmm.
1: Na piruri yola do runga ni. Ni asiambaye na ifa muna akata ya kutonyo kwa ilo rungani mm. ditu mini yankanyeti wale
0: mm-hmm.
1: rangai na kile jona ajisi ya design ara nyegri robiru cho
0: mm-hmm.
1: amakari sinyuruku wakana kenyo kari
0: mm-hmm.
1: kende makata wale kendo biragini cho ino na mm-hmm. kilo hindi kendo biragini nchere wale lde rungani wakira luruna hiti nde neme duwa kulo rungana pitu mugi tumianyo
0: mm-hmm.
1: amu last masipi hiki peki ya nyuto kwa korona lang
0: mo
1: kera sininya na ya yok
0: yes,
1: na ako na akidimi ati aya one na babo kinike peki me ndoki na ina gole ya sana
0: mm-hmm. yeah. Okay hasholenga Daniel labda indi marejo embaye na bona baye niroge sininya kutirungana kigira ajono le seri
1: ashe ninyo leng ore embaye tipata yun nyaka na joke tungana ke makitengo le mba na ji kera embaye na ji menstrual hygiene day
0: mm-hmm.
1: To yi na nagepo yoshi adamu engolong etaisire
0: mm-hmm.
1: Kajo tindamia ndarikini tikita mwopishana anaja.
0: Tikita mwopishana du?
1: Du, tikita mwisiti.
0: Mm-hmm.
1: Ta isere, niki ya rade suku naji olilinku.
0: Mm-hmm.
1: Na di isinya, etakajiado.
0: Mm-hmm.
1: Kipaka adamu nakara, nakara naro ndoye kilani,
0: mm-hmm.
1: Kanyo wakin taasi.
0: Mm-hmm.
1: Peji yako sinicharishara neme lagu, kemitiki ya simba nasira mm-hmm. kwa kengai.
0: Mm-hmm.
1: Na itadamu wake lungana kina wale nemusho, mm-hmm. na laka iroloke, na lungana kwa kila ini ningito,
0: mm-hmm.
1: sana sana urmarilai, mm-hmm. Ndomono niai, mm-hmm. na yuma grediti lasit, mm-hmm. uyeyo, ongera inei. Okulika rungana po kiliki ashona akite siya inaja ashole ndia narishara.
0: Mm. Ashole ng Daniel Pashile, ashere ngirengena nincho yu kaiterungu limpa kadurara kii wakina ye esafari sida igira ashuko idiale kajiado.
1: Ashole.
0: Basi, oleni ningoni, kegiriri ya maritinebo atakuna san, ente iba, ore naake aiteru sanji, amwera roi sambili, ore sambili, mkulonge jumantano durara, ekipuwa kuikia role daktari Dan Sankaire, tenewe jite nkite sheni ni angola nini ngoni mila mari ya kashugu nye terishara neme lagwa
2: Mayan FM
3: ara sha ledi lorngoswa ani ningiro sha ga maya nesem na isida yo ormanya ra la musenge miya ra nyamali
4: kajanga na rosemary ari ne john ari muru lorngoswa ani ningiro sha maya na yelo maya na ra reto ta
2: maya
5: karolo le moijoy na jike nanta na ino ningiro maya na kayu ga na jogir masai lolo idien olanda sigara da lolongata maino ningo na maya maya nesem amu erendo kete patolento losho lor masai
2: maya nesem Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
6: Tajira Solomon Nepa, Narala Lea Sondai, Mwe Muru Ngurman.
7: Daniel Loledibis, Namanya Masorora.
8: Elvis Kelfin, Nadia Muru Muru Ngwar, Naini Mdo Mayan FM, Ewangan Olo Show.
9: Taji Jackson, Narala Lea Ngwaya, Nanyar Hini Mwa Mayan FM, Tada Mayan.
7: Aningi do maya nefem aligi maasemeni ngo maya nefem
10: ana fisha ni ngo eno hiri hara walasar de juma billi eno hiri hara namnya
2: maya nefem ewangan olo show ewangan olo show

0: FM.
1: Moyenne FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
5: Eremaya.
4: Kira namba na boto lo sholema.
6: Ashamo, intubulwa yoga. Inta yok namba na bo.
7: Mayan.

0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidramura lang kapag naman ako si Emmanuel Olekisim.
2: Diyan niya bonan upikay ililiyo ni kay Esa Itagwene.
0: Kay maginye siya sa olosyo le Kenya.
1: Kaya siya na
2: yes.
1: Nigya ra maendeleo. Kaya siya yung lariko. Nigya ra laradya. Nigya ra sukul.
2: Nigya ra osyo. Nigya ra karambi niya biya kaya.
0: Imagine. Eng kaganya.
3: Pero magya. Ang kaganya imaginya.
4: Edaga rumo UTV channel ino ninyor e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayen FM ewangan ulo. Show. Enjoy top class TV viewing today.
5: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.

0: Ore siren na nyugi.
1: Nesira giyogi sirian.
0: Ore doya ngolong.
1: Nemwi giyogi mayenat.
0: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor kewariye.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayen FM.
2: Mayen FM.